da fumo. Sopuloni tu sire ku ire omo ire owo o pire ki omo o pire ki omo Yusef Kamal, Yusef Kamal papa.